suñ travail ñu dugg tey ci mbiri lañuy wax siruman yi dry fa lañ waye lanay siruman ak lanay lagalaga parce que tay bo holé ñooñu ci bir transport mënuñ leena guéné mon amnañu ci def lu rafet waye amnañu ci tout def lu rafet kon ñooñu lañ wara waxtaanal tay ñoomit ñu bayyi seen xel xamné aduna dara xeyu soti ndank ndank lañ koy dundé beñ mëna jéxal li ñuy def tay da nga gis driver bo xamné da nga na métier mon ko lol dem am ku bax bu ko jëndal auto jox ko yow nga wara dawal be ngone nga dem verser nga dawal be 12 1 nga wacc joxe li ñuy wax zero man manam sa moromi driver bo xamné ligeyut nga jox ko momit mu mos li dess ci ngone si ak loko ci mëna manda momit mu dem dépense ci kërëm ak sa apprenti kon ñooñu lañuy waxtaané tay ndax parina yena driver yu bari ci ngone li happen ci ñi jël responsibility ñooñu duñ dé am problème yu mel nonu té waxtaan waxé dégg ci la da nga gis siruman yu bax yo xamné so leen joxé sa auto ñu tek kaya ko bayi seen xel ba mu jantel ba sa borom moto ba ci bopam def koy xam be su jëndé ñaarélé auto sax jël ko ko jox ko ko ndé min nako waye mu am siruman bo xamné falehu dara mom naka la amé rek lay afta bëggut moto bax bëggut driver bi ko jox am dara bëggu ta défar ngir élek koko nak buñ ko joxé moto koko moy ñaay fensi mu ñoy yaq trafic ñoy duggu fu leen neex parce que responsable luñ dara borom moto dekk di jankuwante ak ay problème yi auto ak ay problème yi driver te monta de ki la jox dafa bugg rek nga mos ci ni muy mosé ngén awanté ci choonoy trafic waye joxut la ko gon pour nga dem nek kenen diganté mom ak bossam yaqfa sa driver bi limuy liggéy ni lamuy def lalé wala sa apprenti yi gis na muy def li muy def lalé lolou warul siruman nege borom moto du dem ne diw kay nga andak suma driver bi nga liggey dedit driver bi ci bopam mo dem out la yow pour nga ñew ngeen liggey kon su la joxe alali jambour xejal la ci kon yow da nga wara am yar ak teggin nga xam ni ngay waxe ak client yi ak ni ngay waxe ak police yi nga xam ni ngay defé ci trafic bari na siruman yo xamne xam nañ moto de waye ma tay bi mo gëna bari taxaw no parking police di wax sa yon neku ci mu laaj la license nga joxe riti dem sa yon delo borom moto ba moto bi no mbam bawane ka su elege ñuy jëlati driver bobu diko pam def ka yow mom da baye nga fa ligay bobu dem ci kenen outé ci kenen ko naxati it's high time nit ñi wara ew waxuñu kenn bu joxe siru waye waxuñu tamen siru man bi ne suñ la joxe siru rek da nga wara yaxa wala da nga wara def li la neex ci alali jambour respecter le trafic doxal ndank defal li nga wara def li trafic rules joxe nga defé ko ñu am jamm nga am jamm

0: borom moto am jama driver bi la siru am jama nanga tekke ya moto bi nang ko fonka bul buga mu yaqku waye dor moto mbayar tasare fale ak ñew ci bir garage accélérer machine bi ba nga xamné ring siya sa ñu nga dama sa yone ko ci because du salal té employ ñu dafa pour nga wara liggéey dundal sa njobot yow nit nga gis rek mu am alelam mu baxé la jox la ci yow nga bu ko yakal chansam kenn du ko wax ku wax nga ni diw naka xala wax lu la neex sani ay loxo saga ndey dem fu ñuy jëlé respect kuy gis lolu ci ñun ci suñ biir naka nga lañu amé respect respect nit ki mokoy may bopam boko joxé sa bop jox sa bop ciir da ngay am ciir am respect because kenn bëggut ñuy wax ci sa dër bi lu nekkut nonu kon nañ dunda ci dundin ni liggéey dundin bu yiw lu yalla gërem su boba duñ choono té dinañu dem suma mbokay waxtaan neexut waye waxtaan dégg ci la lélé nga nekk ci moto jampur di siru ay client ñu faccé fa ay bagage nga gis bagage yi waron ko jël yobbu ko ci safety garage bi wala nga yobbu ko ci driver bi nga xamné moy dawal moto bi yow nga jël bagage yi sét naka la neex nga def ko ko wacc auto ba ca Alexa driver ba fa nekk ek dajé ak borom bagage ya sa moto la bayikon di mune bayiwu ma moto bayiwulo sama bagage yi ciow am be ci xéccio be ci ay police té yow momu ya sét sa lila neex nga def ko Allah jambul nga yoré ya ci liggéey nit faté na fa dara gis nga ko tek ko fo xamanténi su borom ñëwé laaj té ko élek mu mën ko gis waye bul né dama siru moto bi rek élek duma ci liggéey kon doomi adama bu né fi ngay liggéey mo lay yar fi ngay liggéeyé mo lay yobbu ci kanam fi ngay liggéeyé mo lay delo gannaaw ndax bu rafété rek yépp rafet waye su ñaawé yit yépp ñaaw kon la gën ñu jëm ko rafétal té xamné adina fi lu jeex la be paré alali jambour nak nit munu ci am lula neex yeb dafa am loy am mu jeriñ la nga am lo xamne so baye sa loxo dula jeriñ kon ñu baye suñu xel ci lolu lele ñu ne ken jappale wut ñu kula jappale wut nga jappale sa boba jappale sa bop bi moy nekul waxuñ dañ nga gëné xaalif jappale sa bop way ci li nga man ci moytu ci li nga man ci autorité mu rafet nga diko def kon man na am do joté ké li nga man té mu rafet nga diko def li nga xam té ci lu baax nga diko wax dimbal mbokki auto amna bayre way amut muj bu rafet sa der dina aga fu nek boy def lu bax boy def lu bon lu ci monti don rek danañ ko ngawti ngawti fu ne kon jambari auto moy ki moytu ki nga xamne dafa bëgga liggéey pour am lum teralé wajuram dafa bëgga liggéey pour am lum teralé bopam dafa bëgga liggéey pour suturam ak élégam waye yena self interest yi da nga yaqulé yaqal sa way yaqal borom alal kon ñi yoré moto yi di ligéy war nañu xam kan lañu jox seen moto yi borom moto yi ci seen bop war nañu sétat mbir mi buga fay lu yomba bu taxé nga jël yena façon ngi doomi adama yi ci réccu té ngay wéné yi wa tay lélé borom moto gis ko xamné ko am rap bu am fulla ak faydam la waye da fay out té paré na ligéy borom moto bobu nonu du djublu ci koku dé parce que xamna né koku def koy fay lu correct mo ligéy mu dem djublu ci ko xamné dafa neex waxtaan mona entertain mona wax lu ko neex té lamuy wax yépp ko mu ci dara ñoñu la borom moto yi soxla pour jox len sen moto yi yow nga ñak sa alal ya xam ni nga amé way way bokoy jox xalatal ki nga koy jox moy kan té nga jappalé ki nga koy jox jappalé driver ak borom moto moy moto pass pané nga dimbalé ko défaral ko ko driver bay tekké yarof alal biñ ko jox xamné su ko bayé yit élek daf koy outi wat su ko yaqé mu tassaro yit élek dina outi wat bé mel nonu kon am nga ko tiyé ko mu défar mu rafet waye borom moto yit nekul né luñ la jox té nga né ah haram may ko suma raka wala may ko suma mag élek dina am dédé mayel li nga mom wërtama suñ la ko joxé moy $2,000 comme par exemple kon yow borom moto bi 500 nga ci am dé 500 kessé nga ci am 1,005 ba ca dess fay driver ba fa la joggé moto ba su pané fofu la joggé gas weli moto ba fa la joggé fay kayit bi ngay fay kayit élek fa la joggé kon kay soy maye ci 2000 bobu jela sa alal nga mayoko lolou sa boss la yangi wañi sa auto way auto bi ko war at bu nek den ko koy dencal at bu ñe ken duma wax limay def taxut nga jënd moto moto business e kay la da nga jënge moto xam nga luy moto bi ngay jënd auto parel na damay ci si moto bi ci versement bi lay joggé parel ne kayti moto bi ci versement bi lay joggé fayel ne fay driver bi ci versement bi lay joggé lo dencu doko fa feka li nga dencu doko fa feka pour rek ne xaral duma defar way dina yak deri driver da nga yak deri driver bi de way da nga yakule kon suñ la joxé jëlal li nga mom nga yak li nga mom li auto bi mom bayé koko driver yi tam deñ leen dé sas xam ngeen liñ leen dé sas da ngeen war ko joxé ligéy leen ko té joxé ko té mo andak yar andak ligéy bu set andak té kayaro matériel bi nga amé demuñu pour xaré ci biir dëkk bi dañ dem pour ligéy daan suñ doolé am dara dunal njobot bi kon nak one hour time la from 6 o'clock to 7 dañuy wax suñ boss waye li ci dess ko lay ñoko mom ñoomit ñu indi seen xalaat ñu bokk waxtaan ku ci ne indi xelam bul tontu kenn ci ay waxam indil ñu li nga xam ci transport bi ci liggéey bi waye waxuñu ay tontu wante ak ay budi wante xam xam bi nga am te mu nekkalu bax lo xamne su ko nit dege ci rew mi liggey ko muy dem kanam rew ko lolou lañ soxla kon transport su deme ci kanam rek suñ por rafetna kon dañu def et 7 70 50547 lolou moy number biñu wara call mon nañu call fofu 87 70 50547 lolou moy suñu number 87 nga defat 70 50 547 moy pour mi joko bi ah 87 70 50 547 kon ñu jël ki ci la ci line bi
1: allo allo
2: mané ziaré na la ziaré na
0: la ba nga ziar bu ba naka nga def tour bi ak koy wote
2: naka waké
0: ñu ngi
2: jamaga
0: tour bi
2: mr sambu
0: sambu na nga def
2: mos na nek ci nguur bi ci jamono bele
0: waw
2: jité na ci kouré yi waye nañ bayyi affaire yoy légui dafa am luma gis témba
0: waw moy
2: ma sédé ko na harima
0: moy la
2: Westfield Junction opposite
0: Westfield
2: Step Pharmacy
0: opposite
2: Step Step Pharmacy
0: wow wow wow wow wow
2: ni moto bi kama yi dem
0: wow joko fofu
2: wow mungo jigeni police bi tahawal borom ban bi
0: wow
2: ni ko say kayit nga tahaw baaw
0: wow
2: boy bi bañ
0: eh
2: jigeni bi tahaw ci kanami moto bi ni ko do dem
0: wow
2: jigeni police bi
0: wow
2: boy bi accélérer ci kaw jigen
0: he subhanallah
2: bama ko gisse ma deka jigen ji yu ma ngay pomper suma tanki moto yi opposite ma gene suma mobile dor video
0: wow
2: teku teku ma ci badde ma nopi li len setan jigen ji yu dak mare ba gay yi waxe ne ko koy tawal yi police am nge wax yow jigen la mo gesso da ci man lo ma video e do di sagande baye jigen di ñew outal ci mané man la songa mané ko mobile bi mako mo
0: waaw
2: ma mom sama mobile ma tay ma la video mo gesso je ci jigen di mané ko du yow wok continue du yow wok ni ñi ñew taw mo ne daf ma songa ni ñi nak ma leen baye leen baye ko mu door ma ma hay hayo de dig ma door ba bo ma dore ni lañ xam nakala gay wax te jigen ji nangu chabi moto yi
0: wax
2: gay wax ak mom ne ko dugal ci moto bi ngeen anda dem traffic muna mom ñeme ñu la dugal ci moto bi anda boy bi parce que mo nako yobu fu ko ne dege mo nga wax mom bi bu ko tambo
0: waaw
2: mom du dugal ci moto bi mo fen ma ne ko dugal bu ragal dara mang len di video be pare mang len topa ci sa kanaw
0: ok
2: ni ñi ñep ci wax ci sa mu ci mang len di len ko wata bay len ko na ma door legi ñu kon gën ko jigen di duwa ñu topa la te dem ci traffic bi bam demé man ma topa seen nga na ka jël na suma moto be pare dañ ko pompé tankay ma duga rek feka fa assistant commissioner bi xawma turam naka la way bax ma gis rek ñu jox ma suma cër ñep jox taxaw good evening sama ne yes good evening how are you fine ñene ma sa lo fi wuti ma ne len kale ana jigen ma ne jigen mu ne ma it's me ma ne ko good why is he mu ne ma please over there as the BC commissioner ma assistant commissioner ñu feka si ma explainer ko li yeb mo ne what waaw non lañ jëlé ciabi bi ni ko go randi ko la ñu anda mom ci gana ma jox len sama telephone no man len if guys anything tomorrow call me he wanted to assault me this is what he did to the police lady and this is it goodbye ndax nonu la
0: wata demé nonu dé
2: da kay yar bobu nonu ki ñeppangé wax mom kenn falé ko
0: ñaw
2: ka ma falé wul kenn
0: falé wul kenn
2: ah nonu la
0: wata demé nonu dé
2: ma ko amé ci suma vidéo buñ ma ko lajé ma woné yo ta dinga wa né ci nga ci ndoté bi nga né ku ñaka yar joxul xawma naka waaw mu ngi ni né waraw hal boyu ndaw yi dawal baati ak moto yi utal sen tube yi rastaman sen chopati ñi diñ ci sangu bo da togé ci sun gannaaw ken xamul li ñu xéñ e ko ci waxal mu tontu la tontu yo xamni yow da ay waru
0: tontu yi ñaw
2: légui naka la ngay fay sa xaalis ci van nga dem fi nga dem am lo raay pour wax musique baa ngi law wala mu ngay daw daw yoo xam ni kenn xamul du mooy jëkkalante dem nga laajte sa wéci abante bi tegal la ci yéen ak kaddu te yaa ngay fay sa full pass
0: léegi
2: naka
0: la
2: lii la amoon pour wax ngeen jëkkal ma
0: ah ñu jaajëfal la bu baax jërëjëf ni lañ ko bëggee rek ñu waxtaan ci xel yow itam contribute nga lot ñu la wax jërëjëf te ni lañ wara dimbalante ñun yépp su ko defee rek dinañ mën a indiwaat jàmm nit ki moom su defee loo xam ne du yoon dañ ko war a won ne li mu def du yoon waaw kon ñu jël kii ci line bi rek ci buumi joko bi 8 7 7 0 5 0 5 4 7

0: Allo? Waaw kon ñëwaatal, ñu ngi ko doon jéem a jël, ñëwaatal ci waaw.
1: Hello, salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
1: Comment na ngeen def?
0: Ñu ngi fi rek. Ngoon sang fi rek, tur bi ak fooy wootee.
1: Man Alhaji laa sudda, Alhaji Cissé.
0: Cissé.
1: Seen programme bi baax na trop, it's very educative.
0: Jërëjëf.
1: Dama doon yokk si côté boobu noonu, ku jógee noonu foofu noonu.
0: Waaw, simila.
1: Demonstrate na what a good citizen should do. Because soo gisee that encounter with the police officer. At least there will be an evidence. How many ñi xam nañ or xamuñ, why police are always going through this kind of things. Mu ngi mel ni suñ nekkee si mbeeda bi, we are anything, we can behave anyhow we want. Especially driver yi. Nañ ma baalal de, waaye am na ñu ne ñoo xam ne definitely ni ñoo behave si yoon bi. Nekkul noonu nga behave si public. Especially a public officer su taxawee mu ne la nii. Da nga war a sudee, da nga respect loi bi. Da nga war a, da nga ko war a déglu. Mu war la lum la bugg a wax. Su la yóbbu fonda to court mu yóbbu la, o su la woon mu woon la. Waaye teg si waaji lifin la, jigéen la, te jigéen am nga fuñ mun a nekk rek dañu war a support jigéen ñi. Ndax ñu mun a am lu ñu mun a am oo war a am. Soo bàyyee xel many times driver yi dañ dee lifin police jigéen yi. Yéen ay leen tampon, yéen ay dinañ yóbbu feneen, yéen ay very serious, very dangerous situation lañ dee nekk.
0: Dañ leen di abuse trop.
1: Waaye côté bi lu mu def. Su dee ñun ñëpp loolu lañ dee def.
0: Ah kon dina baax de.
1: Dina baax trop. Waaye dama also dama bugg a wax si affaire yi police officer bi.
0: Waaw.
1: Xam nga liggéey bi liggéey police.
0: Waaw.
1: Baax na trop nga am patience, ba pare nga am nga smart. Doo jël issue bi as personal. You know, xam nga léegi nii léegi dafa mel ni daf ko jël as personal ba muy dem di taxaw si borom si kanami moto bi.
0: Waaw.
1: Xam nga kooku sentaane su ko lifi noonu daf ko doon tampon.
0: Waaw te booba mën
1: na. Understand nga. Léegi ñu ngi si jamono boo xam ne comme côté bi lu mu def daf ko video moom dafa na jël number bi. jaru ko nga dem taxaw si kaw yoon yooyu si kanam bi moto bi koo xam ne you know.
0: Oski na de.
1: Yàlla anything can happen. You know it happen na fii lu bari many a times you know police yi lañ de moto yi lañ de tampon lifin ni police officer yi and at the end of the day lu dee happen yooyu a dee ñàkk sa bakkan. Understand.
0: Dëgg
1: so waaye important na trop ñun police yi tamit comme police yi tamit suñoo liggéey. Buñ dee jël issue si personnel.
0: Personnel ooru de.
1: Nit su defee dara lu koregut nga ne ko taxawal mu bañ. Jëlal number bi.
0: Waaw moo gën.
1: Because number bi soo demee number plate di nga xam borom moto bi de that particular de ku fa nekk ku na mun a wax ku fa ne ku doon dawal moto bi. Waaye nga dem taxaw kanami moto bi loolu suicide la de.
0: Loolu risque la de.
1: Waaw di third point bi mooy dañu war a lifi daal fu ñu nekk daal in any situation dañu war a am compassion. Compassion baax na trop si mbooloo mi soo nekkee si mbooloo bi da nga lifi naa sa boppa ne yow si society bi nga bokka. Ba pare yaa ngi foo xam ne nit ñi ñu ne xam nañ la ñu ne xamuñ la. Understand nga. So waaye lu baax mooy wanel the good side of you. Waaw especially su nekkee sa diggante keneen. Suñ la saagee sa why not just keep calm nga jël sa time bi.
0: Waaw.
1: Ni many people are around comme kii lu waa moom ñëw naa wan la wax dëgg bi. Gisoo waa ji tamit toon si moom tamit.
0: Waaw xam naa li mu def.
1: Boobu tam beneen la.
0: Te xam naa ne kii pare na.
1: Waaw problème bi sax. Gambia fii ñun. Lu ñoo wax ANGA issue suñ problème la.
0: nga mer mom
1: waaw fu mëna dem rek
0: mer mom
1: kay lolu mo fa té sa té ma ngay drive man ma ngay dem suma yoon ben guaji hon ma ci ganaw ba bayyi yoon bi di dem rek mu ñow be suma side mëna ma encore yow naka nga dawalé moto bi comme xalé bu ndaw té mu nekkulo di dem dawulo
0: tékulo
1: man dama xolu boko sa man dama dem that's the best thing because so ko xolé mu na la saga su la saga you know
0: yo tamé
1: iman bi nga dina mer waaw am problème dal
0: problème
1: bu mak am problème I think yalla ñu yalla di balé dal thank you very much in a short note dama don contribute ak waji dina bi koto bi lu fina ba ay definitely dama I was very good waaw ci actionnable
0: mo
1: waaw ay comme programme yu mel ni baxna torop dafa aide ni
0: waaw
1: and before any ni dañu mën nañu wax sen story ci ñene mëna lance lolu non waye dañu am problème be ci sun kaw tali bi
0: waaw bu bak
1: yaa problem very big problem
0: very big
1: so thank you very much thank you once again thank you thank you yeah
0: ñu jajeufal ko ko rek contribution am momitam rafet na lol ni lañ bëgg ci waxtaan bi ku nekk rek sa xel bu rafet kon nak man ngeen ñew ci 87 70 50 547 87 70 50 547 moy number bi mu wara duggé ci geew gi suñu mbokay kon dégga ngeen lolu ñun ñep dégga nañ ko ñu war ci bayyi xelaat ñu ni neen neeku ñu ay enemies liggey mo ñu boole liggey mo ñu boole te yaakar na ni liggey su la boole ak nit da ngeen wara sekkoo liggey ni mu waré foog na ne mo gëna rafet ñu ni neen ñuy harasante ñu ni neen ñu wara yaalante lolu amalul ñu ben jëri kon etis ñu jël ki ci line bi
2: assalamu
0: alaykum assalam ñu féré tour bi ak fay woté
2: ngay woté
0: babylon jaama rek wow
2: ñu ta doom ci solé seni taxaw ci ñet ci wal wal am bu la ñu la waxe tan ko wara andal ñu tay wone wax ta ma mo ci len am nga ñu ñu tam dañu ñu ci da bu la jada
0: dañ ñuy wañi radio bi touti rek mu ngi écho
2: mo tax ci ya ni contane ci ñom dal xam nga
0: wow
2: anytime dañ ñu sonal ci ya ni dal overpriced. Nga dugue matte lami nga wati la nga nga fay ci singal lool enena ma la ko nga an matte lami mo jara fay ci singal ci way matte lami a ci ci ha ko ko tay wor ci muru ta ci singal amna dara ci ñu xamne dañ lay di sox way li ñe di sox dañ ko ñom on na lay ne dañ ko dugul lañ ci def
0: wat
2: ko wat ci
0: ñu gërëm kola bobu nonu rek di ko santal di ko wax ne rek waaw liggéey am yabi price yi pass lolu mom dana neex ñi du neex ñi waye pass du driver moko wara tegal bopam e waye nak pass yi $15 is mom so dugé moto wacha 2 meter sax da nga wara fay $15 because lolou la ngor gi tek ne moy pass so amul $15 mon nga waxtan comme nit ak nit nga waxtan ak apprenti bi wala driver bi ñu may la ko waye pass bi mom $15 mom du driver moko yoka lolu moy price normal bi nga xamne mom la ngor tok ak unionam ñu waxtane ko joxe ko wax ko ci radio yi wax ko ci télé yi pass yi $15 mom ndax def la jël nga dox trimita mu wacce la den ko wara fay $15 mom lolu pass la budé nak den la né $20 la bobu mu ngla saja mu la ci warut amut fen fo wara fay $15 nga dem ñu ne la de nga wara fay $20 dañ ko ñeneñ ñi dañ ko dé def nak way du yoon nguur mom lam wax ci tarif ci pass moy fo duga wacha $15 nga wara fay unless mu nekk ak fo xamni dafa sori comme melni nga joggé Westfield di dem Costa Road da nga wara fay $30 ak yu melni Westfield ay lamen yene yoyu way du ci agen rek né comme tabokoto wala latre kunda lamen $15 kon legui yow so dugé NTC nga wacha marché lamen de nga wara fay $5 wala $10 lolou fofu $10 $15 moy pass bi lolou la wé bu ko na léral bétay luma la watou ci doyou tamen bétay nga try nga call ci transport union bi dinañ la gëna léral wala nga dox ndank dem ci safety garage bi la gëna jégé nga dem rek pour waxtaan ngeen léral la lanté won la né ki lay fayé ko $15 sachut la lolou moy tarif bi ñu delu ci waat rek ci waxtaan suñu dunda ñu ni neen ni ñuy dundé moy amna li ngay xéeb xébal boromam boromam xébuko am ku nekk na jël yew yi enuko ci bopam nga staté ko naka nga don dajalé xaaliss bëpp na am jégi moto ñaata nga dencion ba xif mar de nga am jégi moto bobu tay moto mu ngey jar ay neng ñaata $100,000 nga joggé ci moto ñu ne la kayit yi ñaata xaaliss ngay dajalé pour mëna fay kayit moto bobu jele ko ci route woti ñew ci license road tax income tax insurance ñaata nga ci wara spend be mon am kayit yoolu be moto bi wara daw jele ko fa dem defari sa togu yi ñaata nga ci wara spend be moto bobu wara nekk number of passengers nga ñew setat yi diwi auto yi naka lañ xaliss bobu mel ñaata lañ dé jaayé diw ñaata lañ dé jaayé gasoil wala essence wala kerosene lolu yépp dañ ko dajalé def ko ci auto nguur taxaw né passé auto bi nangam la yow individual nga taxaw né man li lay fay ndax yow lolu nga wara fay yow ya wara wax nit ñi né ndax li lay fay dédé deglul li ci li la cour advice nga fay lolou nga am jamma nit ñi am jamma te bul jox ken lenen te bul tuumal ken satcha mota may wax ni driver yi nga xamne dañ respect sen boba dañ war di xamé nit ñi ne ñi éwu nañ ci li waye ñi déssé nañu éwu ci li su ko defé ñu baña indi xulo ak xex ak ngaaro nga waxtaan ak mom ndax nga jangal ko lu mu xamut donte bugut ko sax because amna ño xamne so leen bëgge wax mu naan la man ken duma ndax fi la dekk taxul nga xam ndax ku nekk ne xam na ne toog nañ ci télé yi toog nañ ci rajo yi bañ yokkee $15 ba léegi fu nekk toog nañ fa wax ko kon foofu waratu da nekk problème la fa war a nekk mooy aw ma wonal ko ku ne ko aw ma mu jàppale la as human being nit ak nit loolu tam mën naa ne waaye nit doo ko bugg a ñaan ba pare jaay ko doole Mamadou Baye Fos ak cir bu ne rek dañ dégane driver yi dañ yaradeku rek nga jëlee xol ñëw fekk si leen ci loolu déedéet yow it fexeel nga indi sa bos yar nga booleeg ñoom ñu ànda waaye tey soo ekkete sa loxo ne faalewuma kenn ekketul beneen sa loxo ne kenn faalewu la loolu mooy adina waaye li ñuy jëtal ci suñ bokki driver yi nañ wàññi bugge nañ wàññi njistal nañ wàññi bugg a am tur loolu def ñuy yàqal waaye duñu defaral dara automatériel kese la bu ñuy liggéeyee mën nga cee jaamu yàlla mën nga cee yaxa sa boppa ndax nit ñi yëpp emuñ waaye ngi nii toog ci sa biir moto xamuloo lan la xamuloo fu mu jógee xamuloo kan la defal ndanka nga bañ may ma fii nga bañ lépp luñ la sant nga won ko nit du noonu te yow bi nga koy épp wonuloo ko loolu dañ ko doon won bugga dem kon nañ amante cër yar ak tegin moo war a new taxaw ci tali bi ñun yépp utkat lañ dañuy ut kon nañ ko boole ci ut su ko defee ñu am jàmm 87 70 50 547 ma am benn koola rek ma tëj ndax woon awala 87 70 50 547 ñu amul koola nag ñu tagu leen foofu di leen wax ni be alarba bi ñëw bu soobee yàlla dinañ fi teewaat ci benn waxtu bi 6 o'clock ba 7 ci ndimbalab orex ñoom ñi nga xam ne ñoo ci jàppa ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñu jàppale ci façon yi waxtaan yu mel nii ñu di ci bokk ak suñu yeneen naataango yu xarañ yoo xam ne ñoom itam ñu ngi béysentoir di wax mista sambu boobu rek di ko jaajëfal di ko wax ne rek sàmmaas yi war nañ fee bari wax dégga moom taxut nga bon taxut nga soxor dégg la yàlla soxla kon ñu jaajëfal leen fi ñu ndar keppal ko fii di ko di leen taggu ñu ci kanam nag after advert ñu ngi ñëw ak yéen ci fataleku Demba ak Jaxas Baxasso insha allah dinañ ñëw ak yéen ci loolu kon ñu jërëjëfal leen.

ngeñom Basirou Diallo ana Ousmane Korway adi nuyu Adama Lay Fish adi ko jallelin bokatan dafa ñaka rakam ñu ñaanal ko rek yalla nañu dajé ay jëneul ko dajé ñu balé fi ay ñoom yu bari Adama Sa Adama Lay Fish ay jigen ju

0: jaay jaata
1: nakam
0: da ngeen def
1: ñu fi rek
0: borom ñaari santé
1: waaw waaw
0: la neefe nga re jaata jaay bu la neefe nga ne jaay jaata
1: waaw waaw wala mané jaay jara
0: jaay jara wallahi
1: kay
0: bari nga santé de
1: waaw waaw
0: ma ngi nuyu Raymond Mendy mom lay jëkka nuyu tay nuyu baaxa baax ak jobotam
1: waaw kay way
0: di nuyu Samba Sar
1: aha
0: Ousmane Cissé
1: waaw
0: Alhaji Cissé
1: aha
0: Alhaji Ndene Maron
1: aha
0: Baydi Diouf
1: aha
0: Mam Gor
1: aha
0: nuyu da Jame Sar Rambolet
1: waaw kay
0: nuyu na Juma Jabar Cote Faye
1: Cote Faye Njongon
0: nuyu na Alkali Njongon
1: aha kay
0: nuyu na Mustapha Thior
1: Mustapha Thior
0: ñu gën ko xamé Thori Thior
1: waaw
0: nuyu na Cheikh Diouf Kanuma
1: aha kay
0: Ibrahim Diouf
1: aha
0: Lamine Diouf ndak Lamine Faye
1: waaw
0: ci mom amna promote santel nañ ko Diouf
1: baaru promote nga ko
0: tay ko promote tay
1: ah waay
0: Lamine Faye
1: dina len dina len jëlal pad de duma nangou
0: deru ay
1: ah ñu ben ju ben yi kay mom
0: mané
1: ah
0: nuyu na ji borom ciéré modou fay borom ciéré
1: borom brada kazam
0: brada bi sanni na ko legi ciéré yi la né
1: lay lay lay la
0: brada bi mu ko sanné combo
1: hein
0: combo la ko sanni
1: motax ak communauté
0: jamagel mom ciéré bi rek
1: tum
0: wallahi nuyu na ñom idri ta jeng
1: jeng sala
0: modou ndem
1: aha
0: ñom di yeddu ñet ñere yepp jall nako ra ken dajowé
1: waaw waaw
0: nuyu na ñet jerejeep
1: jerejeep way jallo
0: erik sala
1: alhamdulillah mu ngi nonu koku di passerou diallo ñu ngi la nuyu bu baax baax

0: Aso ko defé nak ñu dem ma nuyu waron kasuwan Maria Makunda Johnson nuyu fa Raymond Mendy ak Lagos Gomez nuyu chala ron limong la di nuyu ko ami ko meska ndesan akabuka turam assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: wañal ñu radio bi touté rek
1: arama wañi na ko rek arama so touté rek
0: acca
1: on ko la ngeen def
0: ñu fi rek
1: ah ma ngi dara ak ci ni ma ngi deugere ah ma ngi noy suma mam bi
0: ah laal na la fi de
1: mune man la ko ñeekan yu ne ko nuy na ko 1000 times
0: ah moy fo school am wala jeka laal
1: yalla me ko weru yaram ak kilifa yeb
0: amir way
1: wa kilifa bi beureul la ma ñu ne ke faar dara ci rek la fi dese mune arama de nga batam rek arama duga
0: wa acca demal te ñewa
1: alay ne ko ñu fi suñu rek ma yone len boutique bi wa nga yuro mi ngi tej
0: ay chapo
1: ñu na fast club bi yeb bayuma ken ku nekk ta 360 de kaw petit souf
0: okay
1: souf pas kaw
0: ndeysan
1: waaw ma ngi no suma mam basiro dallo ma ko nuyu bu baa ba
0: jere ci ko ay
1: waaw bu la yek nga yek ko
0: ndeysan
1: yeen kilifa yeena ba yeena la bir
0: okay way jere ci ko ay
1: da ngeen oyof mota ñun tamit ñu am sen fit
0: okay degala
1: waaw ma ngi lay ñaar rek bir bu yaram ku du fan ma moy
0: mu nga dega
1: nuy na la bu baakha ba
0: ndeysan
1: ak suma ah suma nijaay tawi bayima len de Thomas Mane gay ah am nga fan serer yi mo suma dom la ñepp kali ndiago
0: way Thomas moy brom
1: élué way élué ñu ba ko mu gëré
0: ah way Thomas mo ci gëna bëgga élué
1: waaw kërri mo mara mo bay non 5 dollars rek la
0: bay ay chapo assalamu alaykum
1: waaw soale ñu rek ma ñoni
0: le inshallah
1: ci kërëm nga daw
0: ay cha ñu def
1: don kasu wan
0: fi be 9 10 ma nga ki yeen fi Nissan koku di Thomas Mane koku di Raymond Mendy ñu la noy bu ba Aïcha ah oui ay ha

0: Wow, mungok nak ak wow, sereri yen ha nakam a kenanyo de mune ken wax jox nako ko moy oncle qualify nuy nañ la way nak sa wajangi ton fecca fecca yu karaw nak moy remon mendi char ron lan fa lañ ko gis mu ngay fecca fecca yu nari gis nga yu nari sa la defal yi parce que mom defa fecca fecca borom def ko don retan koku moy remon am mendi way nak ki noy ñom passal ñom avantay fi ci ba côté ñu ko noy bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa ba kon am ngi nonu ñu jaaji fal rek ñu dem city séré di parengel ci di parengel ci ku mer boko nak hay boy yo parengel ci de kenen kan la
1: city we looking forward to the new Gambia, peace, progress and prosperity, our home the Gambia.
0: Nicole Aliwota
2: Oromole
0: da ni jahas pass for kan ba to dati je na ha gona jaran kolle ngal ko
2: apnen de ke pour alifaluna bari ni ne ma fange solo
0: fa popo jobate

0: kennolu gumata
1: burara ta ko baro
0: moy dole barginne ma banke solo
1: imam tabo assalamu alaikum
0: bango bela sina usna foi da maleta motile barginne ma banke solo
1: allo
2: allo
1: allo Saramon
2: Okul
1: num demé
2: mang rek né tan contant na so okul kuma jagal allo
1: awa okul koli
2: okul pay
1: akay
2: yalla né ko wel ku yaram
1: amin amin
2: fone né yor wara yoré
1: akay
2: walale mangi yalla war radio fa fans club amul ken ko né ha rewon kay moma ci sou kay ma jox la radio
1: ha
2: Dina war de
1: way xam nga li problème bi moy man suma mas yépp simple four lañ dé déglo radio
2: ci lan
1: suma mas simple four lañ dé déglo radio
2: man wama lolu yépp man né na fast club bi
1: fast club bi
2: ko mëna walé mu jox war radio
1: ah kon fast club bi dégg nañ
2: ko man nga ko di yalla war radio rek
1: ah dina war way way fast club bi lañ sét le monde
2: ah na kenn ñu ci suuf rek mëna war rewon ka jël sa radio place nangam
1: ay cha lañ def lolu ay cha oncle qualify mo ngla dega
2: wana ko oncle jere jeuf way dega na ba bi li la ko wugé
1: ah wa déjà
2: ay samedi ba
1: ah wa
2: ni mom bu ko dé mom kilifa yeb nañ jox digé na ñu bëggal ko
1: rek ñu ngi fék yeen ah wa
2: wan pétia
1: déjà
2: am nga du ma am nga légui du ma rek ma day wala kay bi boko réfé mu kenn wa
1: ku mer bok ah dé toi légui kay mo am nga kenen ku wax
2: wala bu té yeb tang bi mu lu wadé
1: ah nopi nañ dé wana waye na nge wax tara gi jambour nak
2: way nak mangi ma dede bobu ñom ñu waxu yu set tra gi ñu lay ko ya ko wax ñu lay ya nga wone bu tra bi mu dede bu kenn ko lol way ñom set tra gi
1: a jambour wa baax kenn ko lu ci ñom
2: wa
1: lolu nak lolu nak am nga ci right nak
2: man way ya nga da wone ku du rek ba nga oncle
1: mane
2: ko
1: acha chum jambar da
2: mota jola rer kande
1: jambar da way
2: yow
1: way yow kuber boko
2: mobile lay deglu ni re leg la do sa lay newu yo
1: ah okay
2: waaw nañ dem
1: ñu dem
0: war ñi ne ma fange solo
1: neta adi jajeval oncle qualify
0: promo
1: jajeval remon men

0: I'm going to know. 87 70 50 547 for black. I def 8 rec. I def nyari 7. Def bena 0. Assalamu alaikum. Naka, ah, mang fi rek. Mang fi rek. Anas ma jarbat. Nuyul mako bu baba.
1: Bahay,
0: mga kabiga. Esa
1: wala. Wala,
0: aha.
1: Ito ka siya, boy.
0: Aha, kay.
1: Yan, siya ni Tabo.
0: Aha, kay.
1: Babo nga ngayon, wala, sarang bo.
0: May ba nun, bupa po, Bobby?
1: Wow, bupa po.
0: Wow.
1: Hindi, loko.
0: Hindi, isa.
1: Ito, mas,
0: siya. Okay, wala, siya rin, boy.
1: Ito, mga gamit, siya.
0: Wow, siya gamit, siya rin. Ya ko wade.
1: Wow,
0: okay. Okay,
1: let's
0: go. Jere jofay. Pogo di hadi jatu jawo. A ñu nuy ko bu baakha baax. Na koy dam malata. Ñaanon jofor ci jamm. Par ñinima fam. Ma jarbaatu baax.

ah su ko defé rek ñu daldi def ni rek ka daldi bi nak mom dama koy jaglel Aliou Mané ak Asma Cerbar ko bu di Aïssa Sabali mang leen ko jaglel yena mom bu jël leen.

0: am mungi nonu alaaji njaaya jangi kaga fof nun jagun kon koy feranga rog yanga dana nun jam rek ha kay
1: allo
2: ma ko mes mama me basiru jallo
0: basiru jallo
2: ma ko ko me ko ba ma ngi contenté deg na batam
0: neysan jere jeuf way
2: waaw be musique sere bi
0: afela way
2: ma ko me suma ko qualify dama ko mo safate
0: akay
2: wa ak yow mi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen jarul auto
0: neysan
2: do bëgg auto rek ma joom
0: jere jeuf way
2: waye man luma jaal moy
0: ah
2: deguma ron di tax de
0: ah ron di ta ñew na de ah exegut
2: wa da na fekka duguma won
0: ron di tax ñewagul
2: de
0: mu ngay nelaw de
2: ron di tax ginna ko degga
0: ah de gis beguma gis mo ko fenn
2: doktor bo don poptan ginna ko degga
0: ron piya gis mo ko de
2: ron piya ken degu ko
0: ah deyna wa
2: ak ron nyambi ba mu ne ron lan la
0: xam no ron nyambi yage dega ron nyambi mom yang koy deg
2: ron yaw degu mom wone mani man ron nyambi la di
0: ah ron way bu ngey wax ak yow
2: ah way bu le mu ne man la ron nyambi
0: degulo ma de ron nyambi moy wax ak yow
2: I'm
0: not a special beer.
2: Jalo.
0: Thomas
2: Aksa
0: onkul
2: Aksa
0: onkul Ramon Aksa onkul Kim Thomas Mane
2: Wow Onkul Thomas Mane
0: Aha
2: Oje ki mangi gilai radio man mun mar ah man mun mari tas la ci mobile di deglu ne bu ya ngeen ba deglu programme do len di ma deggane
0: ah baxna dal
2: wa ko am rek mako o ci sou mun ne ko sou trobe
0: baxna dal
2: ne ko mun ma jere mangi bu am fast club bi kuma ci na radio rek
0: acha dina ñu
2: waaw kuma ci na radio rek la am ci fast club
0: bi dina ñu
2: na ko jere mangi mangi mo bote di do degu ma bu mo tele radio
0: Dina ñëw dé. Gaay ak dina
2: dégg.
0: Ñu dem.
2: Ay
0: ca. War ta jé dama gudd dé, ñu fi dé. Waaw. Ay ca, yo bala bi.
1: Eh Guiné, esse bu cultura que nos prezado sim. Até climares da mato, hoje é desespero de bu cultura. Mas não pedi Deus.
0: Alô.
3: Alô, salam aleikum.
0: Wa aleikum salam.
3: Manjo.
0: Ayo, manjo.
3: Romula.
0: Aha.
3: Romula.
0: Ayo, ajare.
3: Inkrop, inkrop.
0: Aha.
3: Wal maremo.
0: Ah.
3: Ntamu cit.
0: Yo. Ramon deglu sama.
3: Ci jago de.
0: Ndey sax.
3: Ma ante nak.
0: Ah.
3: Amna ci dal ci ntamu cit, wulé na ntamu ntamu cit.
0: Baana dal Ramon.
3: Mili citu.
0: Aha.
3: Intapu tapu.
0: Aha.
3: Bu mo sey lu porox rek dafa intapu tapu.
0: Intapu tapu. Hop, fum daw lu.
3: Moko bugué tonal mu na lay wutani nu way. Jogal bobu. Arigal. Diko kontana kontana begna ci mom.
0: Jere jeu jallo.
3: Dana ko utal radio, dana ko jendal radio.
0: Ah, kon Ramon dega nga ko.
3: Waaw, promo na ko lolu.
0: Kon Ramon ya ko dega.
3: Waaw.
0: Ramon.
3: Jere jeu. Ala suma mbokki séré deguma len dé
0: ah gaaya nga ñu bena dé
3: ah
0: samba sar
3: ana samba
0: ñëw na bi dem
3: ona la rew
0: oté na dé
3: ah oté dédé ki mo oté dé
0: samba oté na
3: ci sante mané mo oté
0: aliou mané
3: dédé sonanti ndey mané
0: ndey dé
3: ndey mané mo la oté samba du la o
0: wa kon baala
3: def lay nax rek
0: bu may nap dé
3: am na né bala ngay ñëw rek ndap li jé
0: mu may na plol sa
3: dere la kere
0: ye
3: bla o sama lo lay re
0: wilda wala
3: da xamne den ko fa fek
0: te samba mom du de cha xane kere de
3: kere ba na ci biir mag de
0: he xamulo ci dara sa
3: wallahi
0: sa katuma so ci defe yu sewa sew yi
3: da ana furup jaxum
0: ay ana furup furup jaxum de
3: amio kaga
0: ah
3: ko ci manga zakke
0: ah
3: don den tege
0: yi
3: ñu ñam boté pap
0: ah
3: mo yitten ci dole
0: chum
3: kaga sera la ya furup jaxu
0: fi in koy tigno to fulane koy
3: ah ade
0: ana re furup jaxum
3: kaga tigno sere ro de
0: ah furup jaxum kayo sere ro of fulane nanu sere ro de
3: ah ade
0: ya tay ko
3: jokajal
0: ya tay na ci sola rek fi fop ah kon Ramon acha diga nga sa mam nak mune nak mom mo gadu radio bi legi mom acha topal sa mam acha ñu dem acha jeje di malaka am jangale ru ngi nono allo ngale lan wacu made yang ci radio bi ci kaw nga nan ma wacha ngane ma nit ñang lay dégg mané nga dégglu lan
4: acha
0: dégglu dégga dégga man jago

0: Jumaka. Hey, ciao panna.
1: Tambo ki se yer bidaw na ding ko ay kira direct daw na.
0: Ngale lan.
1: Tambo ki se yer bidaw ay kira direct daw na de ko ko ko de.
0: Koku du serer de koku koku woy woyum kala woyum kala daw na.
1: Ayo ban no ya karo se yer lan ya se yo no.
0: Koku du serer de.
1: Wa ban na.
0: Anga serer do ko wax credit rek mu daw. Koku fandila, fandila.